Na. Ina non don der fa'idaji sumai han jamu bi adama. Wa min al-fawaid as-sihhiyya lis-siyami annahu yutahhiru al-am'a wa yuslihu al-ma'ida wa yunzifu al-badan min al-fadalat war-rawasib wa yukhaffifu min wat'ati as-sumni wa thiqali al-batni bish-shahmi wa fi al-hadithi anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qala sumu tasihhu. Na'am. Don der fa'idaji sumai njamu sumai do hokka sumi do njamu do yamdina bi adama ko wadi dum do labbina am'a do labbina redu bi adama diga teteki diga so ori bi adama do redu do bira labatal bi adama no nangti diga fajiri o nyama ayoti jemma ko vurtata ama ko par vurti do labbina mo redu ma ko sudu nyamdu do laba joda mere nonnon do labbina banduma ko bo ha fadalata ha kujeji luttudum ji je nafata anogo don no jodi lodo waddi nyamdu fere o beddi lodo waddi nyamdu fere o beddi balali tati o via estomac o via jona o fotay o nyama sam to nyami ni o tawre duma ko wutti a nyamdu kaza salimu al halibo de lon wadata reduma ko nyamdu do tawtotira do tawtotira sudu redu do kayim fu soman fisifisiru do kayim fu soman don nama nyamdu do sokkotiri der ton amma sumay to waddo dum heban dum nana ferwere sedda dum fofa dum vurtina nyamduji don no sokki ha der mando pat vidita wartana so ori vurtina ko ni no datta ki pat bira dum pat dum vurta redu heba laba fodde mangarba tawa redu kal yori labi tal to o nyami bo heba o naftirandu jemma mai do naftirindu to veti bo jita ko vurtina ko nafata pat do vurta to vurti ko lutti ko nafata tan don dilli der bandu do sebe sumai ko do mo sumai sato jangirde man daini sada ko bo warti o nyawdo laru nangi dofta warti do sivamu amma sinano ka fo moy der men do renta kastari wadi via yo ler hasutugo mun wadi darni ga baye diga velo na way dum do tida nyamdu a ya ke kastari go sali midi wadi diga velo na way ma midi do sendi vurta se anyama ko ro katurta masamto nyiri vurta be ler mundo ala renu yan nonnon bo sumay do siwtina bi adama teddenga bellere ha bandu bi adama teddenga tekkuri do bi adama do siwta nonnon redu bi adama do siwta hebugo bellere on tawa bellere paddo masan be hakkilel to je adon no yarano ndiyam on duddum no ma bandu do artama ndiyam usti jota ka do beba to nyam dondo no teddino redu ma redu hebi laabi atawa bi adama hebi daiti warani na hadis annabi sallallahu alaihi wasallama ubiyo sumu tasihu ubi sume ngam ha on yamda wati hakilo boddum derirabe sumobe altine be alamisa ko sumobe tatiji hale uru ko sumobe yake allah hoina ni dum fu nandatabe mo sumata sele uru suma sumobe to asumi do annana nashat ha banduma annana banduma mai do daita annana seyo ha banduma mai banduma mai do daita do nana jamu mara fere atawan bo adani do idi bo belli to awali redu teddata ma bandu jitata ma fonde sumu goniya kongola nabi sallallahu alaihi wasallam o vien sume on yamda ende jotta won tawa to on yayi doftaji do goddo viema estomac to on yottini ko dofta en artata mon vigoni onnan mon nizam no on yamirta nyamu lerni to lerni wadi ni ta nyamu onana wayne kanyawi dofta vimo to jamdi joyi wanni ta o nyama nga redro teddi a wari a wali be teddenga mai non du namirta on tawa yo do dum muskila to goddo don der sumai do jerani ma do to goddo fere bo a tawa yo to tawtotira nyamdu dofta viya ma yo to a nyami ni do sa nyama furwi nyamu ko banan nyamu ko lemu nyamu ko yaru ko jilemu masalan ga nyamdu sankita a tawa do nyama nyamdu on do iwotira nduya sankitita nduya amma sumai do siwtini bi adama to bi adama nyami hari yake to velo wadi nange do nyamdu sankiti be akilel fodde jemma redu bo hebi taskiti to julde yotti do on tawa yande julde do himbe paddo on tawa redu mun mai mato tedda dum nyamdu do tedda dum sada alora ya vofta fainta Allah sendo famni en insha Allah padite radio an-nur padite barnamaji modon ahlan ya ramadan se jango to jomiro yari balle jamen do tokkita hado ahlan ya ramadan endo lara maddata taba
sumaje je gidaade be ganyaade be karamde inshallah laari sumaje farilla de en tokkita do roton arkanu sawmi be mufsidat mun to Allah hoddiri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.